0: Sahim Bilan ng Fairchild Radio
1: 94.7 FM.
0: Kabayan Radio, Bayan Radio. Narito na si Prince Alan para sa mga nagbabagang balita.

Habag at season, simula na ayon sa PAGASA. Idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na nagsimula na ang panahon ng Southwest Monsoon o Habagat ayon sa anunsyo nitong Sabado. Ang habagat ay tumutukoy sa mainit at mamasamasang hangin na nagmumula sa Timog Kanluran na nagdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Recent analysis over the past days have shown the presence of southwesterly winds over the western section of the country may continue to due to the recent development of a tropical cyclone over the Philippine Sea, ayon sa PAGASA. With the intrusion of westerly winds and the progression of the general meteorological pattern across the country, this development suggests the start of the southwest monsoon or habagat, which is one of the precursors of the onset of the rainy season. Dagdag pa nito. Hudyat ito na mararanasan ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na pagulan, paggulog o pagkidlat, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Para ring magkaroon ng monsoon o rain break na tumatagal ng ilang araw o linggo. Payo ng PAGASA sa publiko, maging maingat sa posibleng idulot ng pagbabago ng klima. Samantala, El Nino abot sa Disyembre. Publiko pinagtitibid ng tubig. Nagpaalala ang National Water Resources Board or NWRB sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dahil mas mababa na sa minimum operating level ang Angat Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Sinabi ni NWRB Executive Director Savilio David Jr. na bumagsak na sa 173.4 meter ang water level sa Angat Dam na mas mababa sa 180 meter minimum operating level. Ayon kay Sibelio, nagsimula na silang magpatupad ng contingency measures matapos maglabas ng PAGASA ng El Nino Advisory na posibleng tumagal hanggang Disyembre o unang bahagi ng 2027. Pinopromote natin ang rainwater level or rainwater harvesting pati na ang pag-recycle ng tubig mula sa paghugas ng gulay. Maaari ring gamitin sa pandilig ng halaman, ani David. Noong Mayo 24, iniulat ng PAGASA na nakararanas ng tagtuyot ang Metro Manila at hanggang probinsya ng Luzon. Ang tagtuyot ay nangyayari kapag bumaba ng 60% ang average length rainfall sa loob ng tatlong magkasunod na buwan. Bagamat inaasahan ng ilang pag-ulan at thunderstorm sa mga susunod na linggo, nagbabala ang PAGASA na mas matindi ang epekto ng El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026. Nabatid na 90% to 97% na supply ng potable water sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam, kaya binabawasan ng NWRB ang alokasyon ng raw water sa mga concessionaire upang iprioridad ang konsumo sa household. Umaasa ang NWRB na sapat ang supply ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa Metro Manila. Nanawagan din ang NWRB sa publiko na magtipid ng tubig, mag-imbak ng ulan,

at maghanap ng paraan upang muling magamit ang tubig sa pang-araw-araw na gawain. Samantala, 10 na patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Umaabot na sa 10 ang patay na nakuha ng mga search and retrieval team mula sa gumuhong itinatayong 9-story sa nagusali ng ma-recover ang 4 pang katawan kahapon sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Sa report ng Angeles City Information Office, dakong alas 7:50 nitong Linggo nang ma-recover ang 7 bangkay sa Quadrant 2 na gumuhong gusali, habang ang ikawalong bangkay ang nakuha dakong 2:51 in the afternoon. Bandang alas 3:43 ng hapon at alas 4:47 ng hapon kahapon nang makuha ang o mahukay rin ang 9 at 10 na mga bangkay. Agad namang isinailalim sa maingat na proseso o pagtag at dokumentasyon ng City Health Office ang naturang mga bahagi bilang bahagi ng mahigpit na ipinatutupad ng Disaster Victim Identification Protocol upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan sa mga biktima. At ito po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Prince Allen, mula sa bilan ng Fairchild Cabayan Radio, nagbabalita.

0: At ngayon naman po ay umuulan. Ganun po talaga ang panahon. Babago-bago! Alright! Once again, isang magandang-magandang evening sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, sa kanil-kanil pong mga tahanan. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating pong live sa Facebook po natin, ano? Magandang-magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagtutok sa ating programa ngayong gabi. Kasama po si Prince Alan at sa mga guests po natin all the way down till 8 o'clock. Samahan po ninyo kami. At would like to say hi and good evening na sa ating pong kaibigan. Kasama na nakikinig na ngayon si Sir Rodel Pagirigan. Sir Rodel, kumusta na po tayo dyan? Good evening, Pastor. Sabi po niya, pa-shout out. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, Sir Rodel? Malamig po ba dyan sa inyo ngayon? Dito po sa amin, talagang umuulan-ulan. Alright. Welcome na po natin ang ating mga guests, siyempre, no? Ang ating pong mga guests ay mga lingkod po ng Diyos na buhay. Sila po ay galing pa sa malayong lugar. Okay, pakilala na po natin si Pastor Joel Pacete at si Sir Ken Tumlos. Yan. Good evening po sa inyo, Sir at Pastor.
1: Magandang gabi din.
0: Yeah. Kumusta naman tayo?
2: good evening. Magandang gabi. Second time namin ito, no? Naka-visit dito.
0: Apo. So, kumusta naman po yung biyahe po ninyong papunta dito? Napagod po ba kayo? medyo malayo po ang pinanggalingan nyo. Sir Ken, kumusta naman?
3: Okay lang naman. At saka ngayon, bigla ang ulan dito ngayon sa Calgary, ano? Last week, napakainit. Tapos biglang bagsakan ng temperature.
0: Oo, pero actually, itong klima natin katulad dito ay gustong-gusto ko to. Yung talagang umuulan, ano? Medyo malamig. Tapos, timpla tayo ng kape.
3: Yan. Sarap matulog.
0: Sarap matulog. Ilabas na ang blanket, Pastor.
2: Ngayon, pero medyo dahil sa edad ko, siyempre do parang disadvantage na pag malamig.
0: Lamigin din po kayo, Pastor, no? Lamigin.
2: Yun ang kainaan ko. Pag dumating yung mga time na winter. Pero ilang araw na lang, di ba? Summer na.
0: Oo nga po.
2: Full na summer pero umulan pa.
0: So, gustong-gusto nyo na rin po ba yung ganitong uri ng klima, yung umuulan-ulan?
2: Back sa atin, di ba? Parang ang ulan doon, nakaka-enjoy. Pero itong ulan, napakalamig. Hindi ka makalabas at saka magpasyal-pasyal doon sa atin, pwede yun.
0: Apo. Alright, Pastor, greet po kayo sa lahat po ng mga nanonood sa atin at sa mga kababayan po natin sa Pinas.
2: Magandang siguro
0: umaga o gabi na 'to.
2: Umaga
0: no?
2: Sa kanila.
0: Umaga na pala.
2: Magandang umaga sa atin diyan, no? Sa lahat ng dako nating kandidyan sa Philippines na maring makapakinig sa atin ngayon.
0: Yeah.
2: At lalo-lalo na sa aming province doon sa Negros. Hopefully you are watching us or hearing us. May the Lord continue to bless you all. Kung ano man ang mga trabaho nyo ngayon, kung nag-coffee kayo dyan, preparing yourselves, going to work, sana ay maging ligtas kayo palagi.
0: Yan, si Sir Ken naman, bati tayo.
3: Ayun, binabati ko pala yung mga co-members namin dito, yung from Precious Seeds Fundamental Baptist Church, and also yung mga relatives natin dyan sa Pinas. Yun lang.
0: Okay. So, Pastor Joel, kumusta naman yung ating service kanina, worship service kanina?
2: Okay naman, pero medyo may ano lang, medyo kaunting discomfort kasi may anong yung dila ko, pinakagilid ng dila ko para may sugat.
0: Oh, yun yung tinatawag po nating canker sores.
2: Parang ganun. So, I have something like difficulty to speak. That's why while preaching, I was struggling.
0: Yeah.
2: Parang ganun, no?
0: Opo. So, ako nga rin po, mayroon din po akong singaw. Eh, no? Madalas po ako nung nagsisingaw. Sabi po nila, kulang daw po tayo sa tubig. Kaya uminom po tayo ng marami tubig, Pastor.
2: Vitamin C daw.
0: Vitamin C rin, opo. Okay, so balik po tayo mamaya, Pastor. Mag-play po muna tayo ng isang awitin and then we'll be here.

hearing a word of God from you po na mga lingkod ng Diyos. Okay? So, okay. Tutok lamang po sa ating pong mga tagapakinig dito po sa Fairchild Kabayan Radio 94.7. Atin ito.

0: Hindi nawala. Ang Diyos, hindi nawala. Nandiyan lang yan. Pero may point sa life ng tao na ang lahat ng mapapakakataon binigay ng Panginoon sa kanya. Pero ayaw niya. Darating siya sa point ng life niya na talagang mahirapan na siya na makita pang Panginoon. So, David remember his remembrance of the Lord in verse 6. So, oh my God, my soul is cast down within me. Therefore, will I remember thee from the land of Jordan and of the Hermon and from the hill Mizar. Kung ang point pala ng Panginoon para ma-recognize, ma-remember to siya, may mga pagkakataon na nasa highest point of life tayo. Na-mention dito mga matataas na mga lugar. Spiritual emphasis ito na dinadala tayo ng Panginoon sa point ng life natin na nasa peak tayo. Masaya, abundance,
1: may tagumpay, may success.
0: May success. Parang yes. Nasa point tayo ng peak. So ngayon, down na tayo. So na-remember natin yun. Lord, I remember all those joyous, happy moment ng life. So he remembered the Lord. Second, his reflection upon what he was going through. In verse 7, deep calleth unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy bellows are gone over me. So, di ba, parang ano yun? Parang hurricane sa water yun?
1: Yeah.
0: Water spouts? Water spout. That pictures of the difficulties, troubles and trials that came in the life of David. So, nakita niya ngayon dito, sabi doon, deep calleth unto deep. Meaning, parang yung mga trials niya, nagdo-double na eh, nag-triple, nag-quadruple na. So, sa life pala natin, even though we believe in God, we are not exempted because all those things are just trials and the way how God can make our life something like, as Job said, parang nire-refine pa yung life natin, di ba? Dahil sa mga trials na yan. Baka may point na parang maging proud na tayo, di ba, Ken? As young as you are, this is a great lesson sa mga young dyan. Parang nag-aim at paunti-unti, parang marating mo na yun. Na ibalik mo ang sarili mo na maging humble pa rin. Because we do not know. Di ba? We do not know. Baka mag-double, mag-triple na yung mga trials na yon.
1: Mag-compound pa.
0: That's the term, compound, no? Compounded na. So, we need not to pray. We are not aiming for that. Because we want the Lord to bless us. As much as possible sa life natin. Pero may mga tao din, katulad dito sa Bible, si Job. Di ba? Parang na-picture dito, na-picture the person who shown evil, who would try to live a righteous life. But yan, at the end, nakita pa siya na isang example na dyan atake yung kaaway. Pero at the end, naging victorious siya.
1: Yes.
0: So in verse 8, we can see, David said, yet the Lord will command this loving kindness in the daytime. And in the night, his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. So makita pala natin dito, ang mga blessing pala na dumating sa buhay ng tao, hindi yun kusa na dumating lang. There is somebody behind that. Makita natin dito, kung hindi pala ang Panginoon mag-command na mga blessings na yan, hindi yan darating sa atin. O baka kinuha natin yun, example sa office. Narinig natin na parang may i-promote. At nakita mo na yung tao na yun ang karapat-dapat. Pero ginawa mo ang lahat para ma-block yun. O sa iyo na ngayon na to, no? Sa iyo na yun na ibinigay. So, kung hindi yun nakamand ng Panginoon na sa iyo yun, it will just make your life miserable at the end. hindi sa